Tsuwa di samba ma li, lam di kechung ma li, samba shibu dang samba jibu ngang ni, zhora la pie shu. Tsuwa di tongba ma li, leung di yang zuba ma li, samba debu ngang ni, dan de pie shu. Re rupo tsu ngan tsu yen ripo jin jaji ma shung, dai na ngan yang samba debu ngang chen nang ba dang nyang de, da shu la pien shu. Dewi deningi nangwa shiba la shibi len chen li nang yina, ngi chen nang ba la, ngi cha da chua ha chung che wi, bè jè lè bà sè wù jì dàng wì, tè xù xì bì lè yù nì mè dì, jè nè bà lè gè dù xì yù bì, zàng dè nì nà, ngà zù nyàm dè jì nì sàn

0: 총갈 순에 요 빠샬 갈피 롱진예 본로 문절 담사게 단자 공와 넘버다 덴베 데베 상향미 치 본로 니보 짜르시 라금초 원판 도와르쇼 추산제 덴바 다와쇼 마셈진 데지 덴바르쇼 지선에 콤본로 니라 화다레고 대두 롱데메 샬 갈본 통화 잠지 이음그제 쳔만 초신 마와다르 제완절 Shala karpi lung dema mantong tui nga mba ponrap kyobji, dema lungrap kyobji, ponung tansang kirmi, tari tatang temtrin chuklao, letang wantang tanglao, sentang sambang tanglao. Lalong ka ngusa yang dao gong, tui terang ni zongde, nga lungchin yang gong ne, pa shala karpi hladar saita rangwa xeng, dema ngorto gong, ponung nipu kongma hlaya den tui mpensan kachar mpu pa zewa xeng cha. Tene garbo langka panda namche kong bono ni la dar garbo kawan bamba bayong tsamtsa gavsa jia qin xune. Tene garbo langka bono namche sonam chodion longkyu te dagwa hlaya chonkor gorwa dar sonchu rone togdong wosar chowa ngangda yawda. Tede gawa loyang lang jipa chogan chaw yobu dahu xe jenpin da zanji nobi soka dar shukchin zanji se dorna zemo rozi na chon zine. Tene garbo langka masa namche yer serzo nangni chanjin tang yung ngurzo nang Janji, gar woma jansu chile marte chirwa rata pangxiang gar sam ngar sam cha derka chonkar tar xiamne jatsa ponu nila jenpun changyun zi. Tedu lunde me, xiala garbo xian jardu bachang paman chiba tar gatsor sam jima cha war jor. Tene xiala garbo kong, cei jor nga tongda gong ni chiba tar tog zewe jin cha chilar ponu yong la zexiang. Ya, ona lengar ponu tang yanggun dema san cham cho. Chol su teng raman tanda yu zha xe po ndan zam kongma ne dung zhe po dem zhe zang po nzhe ngan mba ba pon rap kyo ki la chi ndema long rap kyo ki se long tam san gil me ndema chi ngar ta ma ong ta war sang zang sang gen chen nambar jar de leng gar wan tang yar dar la long dema ba ding gong la sar de leng ba ngan tang ye da di dan zha nyan nung ta pa ta zha la wan pang to wa ta Se su me dan baro ta du terang xia le garbo nge, ta dang tenzer zangbo nzang ne ti. Le lang wan tang tovu du, dong bomba jia ca xer gar nge, xer garbo jene zewen ke, gar sar dong ke randang ki, nier ke mna maram jang, lung de ma samba dong da gar. La tuke chenpu gating da lung de ma chi lembarwa yen, lung tan ca njirwa me pa dang lang garbo jene sandong rap. Hwa long samba taong da kar karpo lang la cha xi xio song ne hwa jene zhaka te tar ni mo delak xe ke jene nema la por te xa la karpo karmo chung jo cha ngak da la chang ne lan da da lang ta lo om ma na bim me hong shi.
1: La la la ya ya le lo re ya a re ta la nga ka gu lo re go tang sa man yo ya pa ki re ya Terang lhasa ya, mbo jindo ya, kore jamne lama kimcho sanggo sorwa nyinga ya, ho jinnende ya, sanang jav ya, tsarda sor ya, kore rukjo lo na chila jiryo sasang denro re, topar hyo ya, lungar

ya kar mo chung gyor se go de leng gar san ba ya ko re je je kan ya leng de mo san ba ya ko re tong le gar yo ko re dong chou bun lo sar nya ma char go nga char gar ce ni ya ko re ro dar cha ya de che zi

Marigja rangchwe yin na dazun zamlang garcha chwe yin ba tang, dirab la nitil shil tam na dazun zamlang la chwe tapare. Dirab je chechwe la bja chul ni markesa rangli ga dirab jantan jirabar gandal tang. Markesa rangli ga ngali lagabar guachul yabu shi ni dirab la tashab tang. Dirab la hitu, dirab la chaltun je shi de. Danda lagabi dirab je shamjig shaja nguindil guwa lun gui ba tang. Zamlang lorji je shungram tang peshuk la ngihi samu lun gui. Chungku sarpa wanyi tsin tang lhagpar da yirchwe gongjil shepa ni zung. Chungku ra phonjir tangsab shung yopa la. Deli shungwi lorje jen nyamnyung tang gongpal jay chunyil separ chulni. Mar kisa rangli ka pheji tungbar chungki rangto rangjin jay lagjim balwi toptang tang nipa na sala yul jina. Lorje jay phonjir chenpu di nang da shigbi chungku walaab din yul. Rigbi zhunglik jay rangto tenra shig yul gui la. Rigbi zhunglik jay dangsul tenra shig na dewe jang yul gui. Rangje je tuungwi la bja chulwa tang, ngansi tarta dhabjan bi li tun rtewa shi ni, mamang je fsandil la nyemba tang, ngayul jir giku la lin lhoba. Chungku chechwe denbi chacho ranglik je laglan shukdum tangsab sheba. Mar kisa ranglik je vjartse tzabi rikba di, tangrub chungki tuungwi shetagba tang, songdil ngali lhagba yungr sheba tang chabji. Thungja cherchil ji, miru je khihul jen rizang r gensin jen tatag dalin shi de. Mar kisa ranglik samachepar sartul shepa tang pheji tunggui.

당보 동구 측지 닝라 노톰 제인 남시나 찌그 동구 측바디인이나 남신 녀터 스르 디라촌 마타베 로츠 토싱 차와치위 남바게 냥컴 특자가 대통데 희진 팁슬라 동구 측노거지스 닝무거 로츠 나르진 토와등 과거 제 렌슬 제바 리그 초란 자르거 제바 리그 차슬 가와지인 리틀 돈님이 제때 미 리풍거 닝츠 사르실 마타터 젬죽선 로와등 Nyanga Pardang Jemjuk Sandrova, Chak Kondun Jemjuk Sandrova Jishide, Nyangka Ngeltabdang, Ayangaganda Kondun Mandangavi Nitsil Njong Thamu Yosir. Ani Nyansan Je Jotsil Jechen Rova Dang, Chak Tsa Yangdang Jarda Khamda Dang Chongjil Shepa Yin. Donggu Tsikpi Tirimna Nyanmu Tsawa Chewa Dang Nungung Silwa Chenu Dabga Nyan Chika Jotsil Je Chepar Hachang Che. Nganzi Chak Tsa Kamgar Tsawa Chepa Dang, Kamgar Dangar Thimni Khamda Jide Dangi Yang tang jar ta namba ji gunu dab ge chakhil phar chig tang chig zar za kim jong sul jing ning la chig gun ba tang ning mar di wi nyen kan jong sul lab sir sim li pung nyom dig la ji li rang jin den nu dab ge ti chi ge ji bi ka b jen rue che ji sim ma thab ngan su li pung ya de che do sul thwa tang ngal che jer ba ji chim mung bo she ba ji je nam ro thu ji lord ta nam shin jer du mung wi ya tun ji ri ge ti kip sal he che ta ning tang lo wi ni ba tang chig za nyom dig rāngdāg āngcālā sūgū yāngchir chūl guīnū tāpgā dīn tūngī nāngdā miomdīg tīkbā tāng jīcab tōnyum mēnbī nētūn jōngsil jīng hīnglā tēpī nēngkā jēchīn rūsil sīr. Rā tōnggū cīg jīn mā mōngbū shēkā nāmshīlā tēndī cā mē pārndō nū tāpgā hīnglā sōngchib shēpār tōnhāng chēnbū shēchīn mādīg. Tānū tāpgā cēnchūng shēpā tāng gārchūl cīlī gīlwā sīllūng lār ngāmbā zātūng cunzīn māshīlpā jēpshē cīl. Gosungan dakhi jebshin ta songwi kar namshi jang ngwimil nootse temno tabga dikam daran hingla netun jongsil mangwa resere.

0: kirang jibu nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu su cha zhe we ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nye yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu
4: yang. Kyu wen yen bi lu yang.
5: Ani pinzu shi jun la da jik lu xie dan jie da kong lu xue men xin lu wang bu zhu guo ruwa la. Da jik kira ngu ni xia xia na jie bar ga wei tuan da ting zhi yu na la.
6: Yue la.
5: Le si.
6: Tung zhen gu de wang zi lop zhi pa zu zhin du mang bu qi ri.
5: Le si.
6: Ni men jik tak da wang bu gyun jie lop zhi na zhin du qi gu duwa
5: la. Le zhin du xia xin.
6: Anu wang bu gyun jie lop zhi an zi ting ji gang la xie ni bu xiu deng gi la. Dine ru qi le mang bu xin na xin
5: gi. Ru qi le mang bu xin gi. Le si.
6: Tene nga ra sim na lo la, kunzu nze xie mangpo nze xie bie zu nze xidu su su...
5: Tewe yang shu kya kwa ya, xin chu tinte xili kishwa. Ansi shugo jik kiran su su labda tuen sa na, jik kari kapcho dhwaya ra xie sambar shi na.
6: Tante samlu na chen na wang bu gyun jik gila xie tup chi nye chugi la.
5: O, zi le zi le zi. Che zan di xio la ya da, ma zani lu xie da chao yor ba.
6: Zi la.
5: Lo lo lo le zi. Chi chung ki long dian nang lo lo ya, ki nang chir chir chi karo yu na. Di jik ya mian na chi chi saab du yu di jik chir chir chi yu na, di go lo chi su na ta.
6: Yu la.
5: Da si.
6: Chi chi chi di gui zi yu
5: la. A la, chi chi na xie ka zi zi yu na la.
6: Xie ge zi xu yu.
5: Ge zi, cang ma su su rang ge, su gyo ro wa.
6: Zi.
5: Le si le si. Di nang lo lo ya, da jik rui xie ki namba di kandir jin ma, su gyu mang xie ma yu na, kandir na di te la chi su na ta.
6: Ting du ki... Tarsu chebe xien zhe mang che yu la.
5: Ah, le se le se.
6: Ndole shi jie yin yue san zhe yu la.
5: Ah, le. Lo lo lo, ta che san gana sui le, kirang ki chi chi sabde ya, yu gu qinpu shu yin la.
6: Na
5: che san tu zu, nga zu, gya chi sen zho lingye ki, pinso chirin la ki, chi chi sabde sen du yu na, gana sui ki, tu du, zhong yang long zhi nyin zhi xie keb le, gong pyo ke long zhi ki, mi de yang nyin le zhen na, gui zhi shu gu yin la. Tewe kya nga na su pyonchon jesu che ching na lo liya, siyam pyonchon chirin la liya, mwe dip ta dingjo mangpo na ro na su shuwa yin la. Tochi chi?
6: Mo tu chen na.
5: Lo, sendo lingye, ta siyam ki tu su na lo liya, nga na su mo tu che siyam pyonchon chirin la ki rangi ki jitri nyan jor to la tangde lu xie samche yin re ya me na sanye ka ki chigun na lo liya tangde lu xie ki samche ka chik nyam to chik se na to.

0: 总呢, 초즈디 떠두이상바 중파 혹즈지 따나야디 개참부지르샤 아 딘데스 나에게 금젠 카레스디상바 기란기 닌기 번디 착시 라소알이야 아니 딱제지디상바 대회견 콘셈버지 용구요리 싱글링게 Tengdi diringi lingxi xibe lezendi shunzam dagashagi. Nama lengge gi motyo do zhuyan lungchi nyan chi jikyub lehu pyoge tilamgi lezen shenda khanam sero na. Lengge shuden jago.
1: Mi kari sina lobchong kale chi la lego tsugyo yang kale chi sire. Yang kari tsowa katsi chiwe mi ziya nyingu mejin mi yudi le chom min du se suwa shi.
2: Kye gi nyingi ji se la ke sungge le meyang. Kamari rinang lupuru cha sheng a kodun ji giyue.
1: Kira lūshik shi ngā shūbī gāblī, kira ngī gīsī gī, kira ngī sūbū jī cē kī, gācā gātā shūbū sāng gī nūshū sūgū gīshī.
2: Kira ngī pōhī tūkse lā, hao mī sūmnī ngā pāne mī. Yīnā yāng, kira ngī xie lā gāk cē chū sār jī, pōhā tī tī kōng lī, dāb gā xie gī chē rū gā yū.
1: Kira ngī sūbū nā, chā pōng tūng chū rū bōm chā gācā yō shī. Chāng yōm chā bī nā, gācā rī nā, chā pōng sā yō sōng zām gā kī yō yū.
2: Kerami yudiri tsune chebar gyabgyur chichi. Kerangi supu gale chimbukyo yu.
1: Cheza, ngansu chichi chubje, rengi ki tsuso tan nyamdo bezuen chebiyin yagum yudu gwele.
2: Mi yudu, tsua ni tuyni dewa chichi. Gaji dinde gijigma riri, kerang gaju rabdu nyubar chila. Kerang simkyu timi, mikshu ya wami du shuruwa chibi. Tsue nang, gatsi jizang yu yang, gacho shigri gwe. Mikbin yu na,
1: 人家车心语
3: 좀기 딩캉 이기 제네
4: 디니투야미마 군접룽 틴데고 베게 티남기 좀디가 제리 제이

Lese tojena, tajik loshe di insuna, susuegi ma yumlu tanbe loshe tenche shwa. Ma yumlu jangbe sewa yin eshe. Lakduindu insuna ta ma yumlu ya tojilin bishuegi loshe tenche shwa. Lese lese. Lo senga namso, ta nga nansui mutu je siyama pinzu chujun lagi rengi ki jiri nyanchur to tanbe loshe zamcha kajik zinjo nangshu. Nguyen la kumyo tanbe kasangi damgyu shibadi zinjo nangshu.

0: kirang jikbo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nian yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu ya.
4: Kyu wen yen bi lu ya.
5: Ani pinzo shirin la ta jik lu xie dan jie da kong lu xie mnan xin lu mambu zhubo warwa la. Ta jik kira ngu ni xia xia na jie bar ka wei tuan ta din zhe jiyu na la.
6: Yue la.
5: Le se.
6: Tung zhen gu de ong zi lop zhe pa zu zhen du mang bu qik ri.
5: Le se.
6: Ni men jik tak da wang bu gyun jie lop zhe na zhen du qik duwa
5: la. Le zhen du xia xin.
6: Ano wang bu gyun jie lop zhe an zi ting ji gan la xie ni bu xiu deng gil. Tine ru qi le mang bu xin na xin gil.
5: Ru qi le mang bu xin gil. Le se.
6: Tene nga ra sem na lo la, kunzu nze xie, mangpo nze xie, pe zu nze xie du, su su...
5: Tewe yang shu kya kwa, xin chu tinte xie li shuwa. Nansi shugo jik kiran su su labda tuen sa na, jik kari kap chul dhwaya ra xie sambar shi na.
6: Tante samlu na chen na, wang bu gyun jik gila xie tup chi nye chugi la.
5: O, zi le zi le zi. Che zan di shio la ya ta, ma za ne lu xie da chao yo rwa.
6: Ri la.
5: Lo lo lo le zi. Chi chung ki longde nang lo lo ya, kinang chir shir shi karo yu na. Di jik ya mene chi chi saab du yu dindi ki chir shir shi yu na, di ko lo chi su na ta.
6: Yu la.
5: Da se.
6: Chi chi shi di gu zi yu
5: la. A la, chi chi na xie ka zi zi yu na la.
6: Xie ge zi shi yu.
5: Ge zi, cang ma su su rang ge, su gyo rwa.
6: Zi.
5: Le se le se. Di nang lo lo ya, da jik ri xie ge namba di kandri ri jin ma, su yu mang xie mang yu na, kandri na di te la chi su na ta.
6: Ting du ki... Tarsu chebe xien zhe mang che yu la.
5: Ah, le le se le se.
6: Ndole shiji yinyue san zhe yu la.
5: Ah, le. Lo lo lo, ta che san gana su le, kirang ki chi chi sabde ya, yugu chenpo shu yin la.
6: Na
5: che san tu zu, nga zu, gya chi sendo lingye ki, pinso chirin la ki, chi chi sabde sendo yu na, gana su ki, tu zu, zhongyang longzhi nye zhi kyeb le, gong pyoge longzhi ki, mire yang nye le zhe na, gui zhi shu gu yin la. Tewe kya nga na su pyonchon tre su chechi nang lo liya, siyam pyonchon shirin la liya, mwe dip ta dingcho mangpo naro nang su shuwa yin la. Tochi chi?
6: Mo tu chen na.
5: Lo, sendo lingye, ta siyam ki tu su nang lo liya, nga na su mo tu che siyam pyonchon shirin la ki rangi ki jitri nyan chur to la tangpe lu xie samche yin ri ya me na sanye ka ki chigun nang lo liya tangpe lu xie ki samche ka chik nyam to chik se na to.

Tsensei sebi na Pualiya Nyesu Gyabiyaki Kukab Mezaan Rishala. Nyibadi, Sagwara Rikyoan Kwanga Dunle Mawa Chunangyo Mintola. Sumne, Chadi Lashariyan Jeden Longji Ki Nguyabu Yubi, Chashi Tiri Nyungzam Chunangyo Yabuntola. Sine, Chogwa Dongbaya Chumaju Chunangyo Mintola. Yaxu Chungbi na Shela Chubi Ji Chunangyo Yabuntola. Nani, Shogaya Xiamata Chubobo Khan Chubi na Suburiya Pinto Chimbutola. Chungne, Manye Kongi Chuzi Sumnalola Shela Chunangyo Mintola. Karesina, Tigabliya Shela Chubi na Shagyar Chungtola. Dunne, Nime Gungla Chumangzam Ta Gwantaya Chunyungzam Chukukila. Gene, Nime Jiliya Gwagbi Chunyi Yubi na Gayu Khangto Leyang Genangyo Mintola. Ta Gwagbi Di Dungya Ma Chabi na Nidip Jabi Ma Tse. Aniya, poe ne loyang nyinga dola. Gune nyi mandami na leba gura gura nchugi dui zangba. Nindari singe baratu nyi chuzi ge nyi gubata. Nyingu nyi tog zang ku nambi na gega saya la pendontu ndor duje shubi na jik gengo chaya di ngoran zhuagi pendontu zhe shuwa di yin. Chubadi, cha pibi yu yin di ngana zu cen yu dan te ya ta yame na semne che zha ya, tama tin ya. Chada tunya, gyago katsabutan shekzi chewe sari, yamena jik mena mangbu yewe sari je chwebi gengi indu zamba, tege banane yabundula. Chukzi di, nimudabara shindu nimangi kuwa tenche dokzi chwebi na jik ngodongi ndangdi, yarandruya ta ngodongi chudi di jik nyurandruya la pendondu. Chungni, nimudabara ya kushu ganganji chwebi na jik loegi kenyi zangse tubyali ya pendondu. Jogsumti, chara dungbi na chimbu chikyurgi nepoba tanga, chimbi jejengi nepoyaga nyinga duzamba, yinji nyungzam chuna gugila. Jubshidi, nimudabara tuba yangbo tanga, samba kibu yunga di gyungyu na gugila. Siamli shuwaga nangduyun ka nipati karaysa na nganazu pamutsu chukuriya me diwi gabla maashi shindo naya mindu zi shuwa diin. Ta gyundi pamakashi ki chukbu subuti mi genbali chunga yubi zamli mi yimbi jikchung yimbi chibin nawe gabli ya mi tarmi mingi chega zam dambi yin jiga yuz zi xie di gwa zi. Tungwa toli ya chibi ki subu ki jik nikdur ki chinu Tarmatang Minzhuwe, Mengin Jung Nuitang Zemji Sogi Tiela Tarmatang Hiba Chimbu Yoshi. Chezaya Tarmi Mengi Chiga Chukuru Jebi na Mengi Nubu Yabu Tunya Paxia Zhe Tana Melo Tebi Nyegi Ni Chimbu Dula. Jigni, Mengchama Tunze Nyungdu Dangji Daagubi Shima Yimbara Subu Jize Jung Jiwe Chibu Kaji La Mengdeerze Tarmatang Jibu Yimbe. Ketigab Tidu Ngarishin jik mian doyan gin bor zai di nyung du dang bi ne mian nu ma tuan ba ra mian ju che yu tu xiu dun zhu ge shi ni ni qi bei dang mi rong wei mian bie xia xia bi ne xing guo mian ji jik dor de ne xu bi ne nian ge zuo bi mian qie ge le ma dang wa mian na xun lu chung ji ru ni cha ge li yan nu ge yo shi Siamli shiwa ginang du di karaisa na, chukyu ki so rilawe gyujin nega di tu xia zi shiwa di yin. Ta chukyu so cholanruwe gyumzen karaisa na, jik nusu punchup samu ni jik amariya nge kuwa ni sung di dawa xin ni chukyu ki ji ki dawa ju yi para chik yo shi. Che zan ya ama nge kuwa we tu dan tak nai xin chukyu manjar ki tu su, su ju gai di che bi na nusu yabu ki tu puan shi. 제자수주가이티 소야부기야리아 메두미로위 추브지케진시르샤라 다소주위 규진리아 헨기타 지중세제 닌도라 케디야 파미니부 소주라부 유비네 추구리아 티 규티아기 닌게 첨부유디잠바 균데네 소리아 직닥지 야부치아디 케첨버샤 라바르도 춘드네 직소야부 메비네 티웨야 닥지 야부나구게라 Ta jinjung gi jik so ryuwi yu yin karkar ziyo resi na, zawe chani shubi na chukui ngarji tsue mebar saya tanga, so yabu mo jubi na singi sa labu yoshi na. Pama tsue chukui so ryu labu yuwa xiebi na xiamgi netuyen kaliya yisab na gugi la. Jik chukui namgyu ne ngenpa mambu sagi yu me tanga, nye ne dungji ngarji

0: chewi gabsa, chenbi che tele du de jiba tang. Chaba mamba chang, chenbi che nyanyu la jati, du njewa tang, chengi kawa. Chemi ne, long tenba tang, dratwa pa, chayi bawa tenba su shegaya. Ni, sucha ji jantian tang mandawi, sheshe bewa. Sucha na, sayong ji ngati shidu shebi, yoshe senpo shi yin. Sayong jara ye che, sucha ji jantian mayan bi, shashe nazu pe de. Manong la, ne che yi ngeda tongaya. Pe na, Tate tang pashu ji shuri nang manzawa tang, tapa che di shuri shala tripa. Papi tom sawa, chi pame ji su pa. Rabun ji nachu long ni chung jia pa. Shaka chanong manzawa, shate shinten zi pa. Puren dhru di cang la malu pa. Ganyan jia pi dhata cang ni ngantun jia pa. Shala chadri di chong yung gongsar ju pa. Daunya gongsar nzawa. Nyamu chetin ta chodin xie pa. Shema li ridri di nipo xie pa. Rong no bun zhu de cong ni tuan ba ma si, me la mui ba su xie ge yue. Sen, sa zha dang sa gui. Sa zha dang sa gui na sa yung yin jie ngay da xi dang zha war, sa yung jia zha yue gao tuan ge yue. Sa zhi che chi ne, sa zha mong che wa ne sa yung ma jiao gong dang, yung na sa yung jia gao tuan ba dang. Gao re sa yung ma jiao gong ki, che cun ga xi song, nye xi gong ni tuan ge yue. Sa zhi zha ne da zha dang zhu zha, ba gi jie zha, lung zhe zha bu zha su dang zha bu yue. Sa gui jie che chi ne, Sāgwēnā sāyū mājā gōngā, sāyū jāgā tēngā yuā lā. Sāyū mājā gōngī chacēngā shīsōng, dēlē ngāwī gāsā tēngā yuā. Sāgwē jē yā nācū yuā dē, tīrī yā tāng, lē yā, gōng yā, dēm yā, mē yī yā sū yā bā tāng, chēndū tēnī xē nā, māndū tāng, gābō, mē mē, lēngū sū yā bā rī yā.
1: Sāmbār, sāyū lā kātē jō tāo, sāyū chābō yī ngāndā yī dū chē, sāyū jāngu chūpā nē kōngbā nyā wā pā. Maji di tse ha jung tong yung, di re ka sen la e chok yu te. Di re tangpo lhar, sa ngui jie nga yung jangu chu ba tong. Si tong xie na, ra chao ba tong, gwe tse wa so jie nang zi tong yu. Di ne sa ngui jie nguan da yin nam zi yin. Di re ni ba lhar, sa ngui jie yung xio qie re qin te, ji yung jangu chu ba tong. Di re sen ba lhar, kong ba nian zhok yu. Sa ngui jangu chu ji, tong mi yung lao jin zui zhe ngui bo la yung te te. Tenpo meban jiwa tong. Deji jiaobe che lao qi, kongpa la yung tie tie, nyan zhugi yu. Gore tenyi pargi gacha nga xe ne, nye yu jeng gao zi duze ji yungpe. Men nam ji tie la, za che we gacha zhije segi yu. Deo kong jito ye ce, gong jo kongpe nyan kwa jie tang che de jun zho gu. To ze kongpa yin ce, nyo nye zhui tao me pe, kongpe zi zi rang, kongpe nao ngui jie chong yi si jia we, kui tu pe, chen che huo yu nyan ji kao gu.
0: Sāyōng lē yō gā tōng nōng xā gō bī nāng dē. Sāyōng jā gā trī nā yā gōng, yō nā gā nā yā bō yō tāng xī nā. Mī ngā rī jī kē jēn mōng chē bī sāyōng jā gā nian kō tā gā bā tāng. Sāyōng jā sōng jā jī dēn jā dēn bī sā chā lā nē bō xā jēn nā. Sāyōng lē yō bī chā tāng xā tā yā bō xī yō bī ngīn zī xē gā yō. Tī jān cē nā, sāyōng jā gā ngē dā tōng wī tī cē hā jōng tōng wī. Mā nāng jī rāng gā xā xē bē mā tā bā mā sī. Tī tīng gō tāng gē kōng kī zō tāng jā wā sū xē bā tēn nī. Kongbi shir jita kabo yue. Gati tuze ji jenja kongpa yin ci. Sayong jen nyenka ngasa ni chowa ma si. Kongbi shishu se saja chenpo yue ci. Kongbi shila jita xa gu.
1: Koyu natu chue sayong le yu tau. Ji, kongbe na sayong le yu we xa tau. Roze so kun tu ba tong. To ze ma we chen chen jam de gao gu. Ja chung wa tong. Gati ngui bo yu ba kongbe na gao gu. Kongbe na gi jende zizi yue sar gao gu. Sāyō mā jiāo kōng chā zhì xie sēng bè sāyō lè yō sār gāo gu. Āng tōng jiā zì mā lè jiāo bè kōng bā sō sāyō jiā gāo yōng gā tè bè jīn jì. Gō tōng gē kōng gī yēn jiā wè xie tāo mì. Tē tīng, gō xie tē xie tuan sā xia xue tā bā sō gu. Tē mēr, kōng bè nā sāyō lè yō huār xiām sā gī nē tuan kāo lā tō nā xia gu tī. Nyā chī yī tīng nē nyā nē duè mā nì. Mā tōng ngō kōng bì gē kōng nē xie chōng mō shōng. Kōng bè nyā chōng yuè sār rō mō shōng. Xie yi qiang zhong tong yong na ge kong yin zhang deng zhuo me shong. Kong bie duo ge yue sar zhuo me shong. Luo ge la duo me shong. Ga de sa yong jia gao, luo ge na de yue ci, kang jiu luo ge ne xie tuan gu. Ga de luo ge nam zhuo gao, sa yong jia ba tong gao ke ci, tuo zi cang mi an ge nian gu ba tong. Guo la ba mu gao ti zuo bu de ba tong. Lao xiu tang bu ren ju gu ba ma si. Luo ge xue cang jia ti guo xie ma tao xie tuan gu ba tong. Dian jiao yin ba dian ge xie ji nian xia gu. Ga de luo ge na lü ce, 로겐 나기 체셔 카바 베셰티에 도동발라 카바 자우티에 루룽샤지 제와쇼구 강사 주머숑 라바더 투캉이 바촌소 멍멍시 총카체살 로머숑 니 콤베 시로드 사용레 요타 토제 토완 주정위보함 토제 칸체소 예산 로머롱아통 시고이 총자변 주정위보 예산 로머숑 람제 상바통 노삼 더콘체제 최강소 예산 조모숑 사용자가 롱코낭 쉐바통 가우케체 롱코 랑종 등 주구바통 도동 천지 사콘노 롱코 동모숑 사용 차보자가 롱코라 용가 첨보테테 카적콜로 당보른제마터페 니바더 예자 첨보샤구바통 랑진도칼레 요테 롱코 랑종 등 주구 년카요체 카장베 마초통 자자웅어 롱콘 조쉐샤제라 고제 마조외체테 云龙姐记得龙阔门脚把通龙阔姐扎得车阔腰部年古把通年阔得年多把月切地引子顿来西铁年有下古年有姐古把月高龙阔姐结空腰部脚古把通龙阔姐年命让事具铁脚古把马斯龙阔姐过脚姐没把通撒下铁个一门能通娘腿年有下古年个姐为微波堂托在托为微波通波尔高为微波铁 罗女就切汤、卢心、郎姐、大乔香粉、简单冲过所月系克里有股。千张姐年卡切我客体，千张通、这个银张、村张姐是卓木荣华通。千我得的千张的三姐文过峡谷。切到所月色血木荣华通。切到你姐娃红、切落天吉拉文过峡谷。三桂汤三卧等卓就没把通。三八得高免血破劲文过峡谷。日以相通。 用在所任意年长节年卡切外课的血木荣华通，任半个汤，任牛丸，多日丸，当多吃了团把所给年卡车节文过峡谷，日杂不通，这日一定学年靠木荣华通，任牛丸年卡车年月白，撒家铁道拉琢磨松，爹么节年卡切外课的血木荣华铁，各多白长胸汤，年卡切外空把宁盘，年卡切外强。 撒泡团新加索微博碰索脚本撒钱罗女就是切汤托女罗个活年卡切外团子团线写信所查半个写了外我在九本最空所月三这么凶爹们空别写罗德三五来月高相撒给团子考了多能下古帖让年长的月本撒家切三血帖门家外切的做不了对把红年内对古把团刚才就没着活门忙不月三没着活
2: 让个空别能学么生，日想通，千张所年卡切外课内卡查过，老板来约贴，老小来教点古巴通，对的龙族俺贴下劲儿，俺过下过，个得年过得咱家做着所愿呢。采用交通切记，没记开讲的他日才对么生，采用车车牌，没啥年卡通，提醒卡得脚套，索朗西尔团告，老的轮班卡通，那空给古巴来。 每一日培训点点些么年把通，采用交通交际内部股，每旬团购三定的年铁，老人轮班卡动拿空给股把通，采用交通切记，廉价三千内部股，国债交把通，轮学动卡学多点学股，对龙西儿学话题，咱家做着了没学题，对龙西儿学高，轮不与居学当多点出股把通，老人轮班卡动拿空给股。
1: 热开包括牛蛙所给连着团菜，矛盾这些科学类药业出口不利，矛盾这些科学动灯贴，热胸学是追不上。有那三车节正月过考跑空，主线农做不了多个事，我拉孙学下就多能请不下过。人那么听见，咱那听人给连菜呢，查这些学派，看过开学开学开学，没事连菜贴，采用车的接待年轻个年龄有过派，西家靠近。
3: 那么最低的对吧？三星的话，托起切修，学徒连接了木头呢，看不远呢，你来过年过节，学吧，连接就把它的三楼修，也他妈连木修。

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
마통거 라무두가 주셔바도 소지 모소리니티 모지시티 라무두가 만라완 촌시 롱신치 누가 줘바도 냥구신니 녀모 라무두가 타텐호 쳔모 나무 촌디치 레넘사바진니 ngolhe nyoro tho jong yong la rini yeko nyoro cha chu pin ko yu le po de hyo sigo be ri ni mo ye le chen la pe ju te lu chu me la mu du ga chu pa tho nga ba ke zan dong la mu du ga chu pa ba dong la mu du ga chu pa ji che tha te shin ni la mu du ga ji cha che tha te na mo ngon ba ma se zu me ri ni se cha jin zin ko che pe ri tho lo ju shi pi te ba shi chen ba shi che mo

Rayanza chung tsebi yasangin rupu namba, tsamdani koryu nu lama rinchindu maga tietang ayar siwa siku nuga tsikasang dakar zamba deng, ayang lama rinchindu maga zamba, lama rinchindu maga lang nuga tietang ayar siwa si pilajin himundala yang, marang tsi nyamta sejizgin deng.

Ya, long chen tang javi gengge zhobul henji, qie nan ba di mu yin na. Da ta qie zhe ge san xin nang jin ban de yin na. Zhong yang long chen nan yan chen na zhe qia li kong, wo shi ge le chen lem jie. Zhong ge zhong sib sar ba xi bi lin cen yin na. Qie reng ci di ter lin cen de la san ber gap se xie. Ngai nang har zhen lin cen de ge zhom zhe ba deng hin zhun ba la shi de cu yin na. Sanklanji, dina derengalin cina, shengla lulag shungwi, tunli darwar shkila. Sichuan shangchina ngawa warg chengrga rang shungkila barkam zhongchira, somang shengga, zhongsib darji jia, nitsil gupa shibadang. Ngawa warg chengrga rang shungkila chocha zonggi, torgangga bilag mami lodo, shanggang la taichong shibi, shengli jia tuncong retila naikil yungwa ngunjir shungwi gurda. ngawa wo ge chang ge rang chung kle zen la song ge ye ma la lu le ge song ni zhong si bu dar pe la tan jin de zhen bi guo de guo zhi xiu bi che zhi ge gong ni guo zhi xiu bi nang tu la shi de san bi de ga si xi san ke lan ji xiang ni de ren ge lin chen nang guo zhi yu nu ge nang tun dang bu de sheng la lu le ge song wi Tunli darwar gila. Sichuan shangchina ngawa warga changraga rangchung kilin barkam zhongchira somang shangga zhongsib darji jia nitsil gupa shibi nangtun da shijayina.

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo bube chijui, muchi shinsa lembar chi.
0: Mi chiki, zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzhu rime zhuwani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
1: 미리카기

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang jong zhuo ling
2: singli ge gong kam sa tadling ge ne sen gu chu bi le zen di ni zhong yang long tin yin tin ji ge bi gong pyo ge long jin ki hang jong zhuo ling xi bi le zen de ji nga ni tin di le zen zum ji ba mi ma jia su yin Tiringlizna kuibi, nyecharia, pionjon na jutongir, diruzon, diruzondi, nina chongzu, dang jibu shujita, chongzu, jurin jijo, tsri nobulalia, jindishubi, jabubti, gujishuyu. Tian pionjon na jutongir, diruzon, diruzondi, nina ngi, zache sozela, longdongi lukyu dimbata, tuncegi naga pionsum tsoxin, soda miglinziba. Suyungi so zeto, tingdugi lakze sungdu jine tabara, gyunzi chwedu yargeta, gyunzi chwedu kongbi donxin yu. Nguyenchi, zache ni gyundingi cowi chu, jyogu chewa ma zi, zichu gi rintang toxin. Kangti, Zhonghua Miriki rinne lu yu gi puyuru chu, nubu kejian tun yu. Pyeonjo na ju chonggir jiru chong, jiru chong de nina chongzu, zache nyamle kang ni, nyedong juanglo da zubxi yinxin. Tongmei tuizu mengwin mintawe kata soze ki changze ta buzi tenpu meibi gengi ngayu ki penze tezam tuimei. Nido jugu loro soze ba genrab tsu suyun ki gyojin demju ta soze ligyur sogi te simnu chenpu tuimbi zache ki buzi leksu shukchin songxin. Tidara loma ri nyergyong chebara din suyun ki soze ndira tuirab dan tuimbi sunshu gyetubo chungnen. Naju chonggir ki sajo kangsara geja chubuma si, taja benjur ki penje yang kangla kangzam si tuandaan tuanshin tu.
3: Lai se gyanla gong kamsa.
4: Gong kamsa gyanla.
3: Gyanla zhenla karishu kiba.
4: Sire nobu.
3: Sire nobu. Saji kubhagi nala.
4: Sacha dhiri zon, dhiri chondara, nino chonzo ki tangzhubo ki shuxi yin gala.
3: Les. Ta hira tangzhubo shuxi naji loka zi qin yun la.
4: Tong nyuxi tongba ni, nyi tong nyuxi zingi pa la tangzhubo ki shuxi yin gala.
3: Ta
4: lo nyi tong nyuxi zato ni, ta gozo ni ta chonzo ki tangzhubo ki shuxi ta zhurin ki chu yin gala.
3: Les.
4: Gala.
3: Gien di wajia chi.
4: Gala.
3: Ta jirang ki di nambi gyurib na chik nye maa da duwar simne chonzu chik peke cheshu yur chik karare duwa lan.
4: Chonzu ki peke cheshu zile na ta nye maa yin na ta langa da taso dewa shita yol maari gala. Yin na ta tatse ti ki langa taso du yabu ta siti tira la langa yabu cha zon. Yin na lu da chu da xinghu da langa taso tsangma tira zi ta rungi ya zi tang zhubo ki shu chi chi na ta da pa la ti ki langa taso da chu da lu da. Ta tsangma ta xia tong tong zu gala, xia tong tong zu gala, ta tsangma xia tsong tsong gala. Ta mao pa ta cha xia le na so so ra ni, di ki tang zhubo ki shu chi ta, chong tsong ki zhu ren ji qiu chi na, mao pa ta si le na ta chong tsong nong la, mo po ngab jia sa su gala, mo tsa jia chu ka di zu yu,
3: ane
4: te so nian chi na, mao pa le ka ka ji tu le na, ta chong tsong ki nyam le na re, Shendaki leka karari tala na misi mandapi ki rungi ki shio jadu na kongla kongpar tongju ki sushio tanda zuyo gala.
3: Les. Lagi laga tanda sung sunga da chongzu di nami zhaa ngap kia tsu chibi chongzu di riba la.
4: Lagi
3: la zi chongzu di chik drogba drogyaayi na sama drogyaayi na.
4: Da drogba drogyaayi sena mibi sama drogyaayi zi dhulia gala ti xiaan ki taa nyewa drogyaayi tanda sya dhuliri gala.
3: Da tindri zi indi sama yang ana zi chongzu na la chik tuba chongzu nyamle ki titi zi ayu la chik bian jo.
4: Nyamle yu gala. Chongzu ki nyamle sile na da za. Za zo jindu uliri, da zi na qi chungche la si kule na xian ka a juk se sa su uliri. Ti na li rizh zong, da zi rizh chungdar ngi kinyo nung chungzu ki ya zi ti ki za ho ta ma nya kongpia ta nyamba la su, chi na ngi wengi zor ju ki tanda zi za ki nyamli tanda zi bair uliri ka la. Ta yi na jar ka ki kam zi ba tongche chi na, ta rinpe tar cha ta si na qi chungche yi na li, ta zi ranjo jo rinpe nung la, tanda rungu zung cho nung ti ki ngumi rinne shuja nongla tanda tsu dhula gila.
3: Rishya.
4: Ta te tsovo te tsachile zegi ta jizo kari mangsu tuso lashi ta ngen shu shikona lashi loob tange mangbo yule. Tuso ki mangbo ta ya sobcho si na mangbo pa kongla kongpher tongju ki charji ta sobcho tanda zuyo gila.
3: Les. Ta tante ngangzui chongzu na jik zaye di sonyi mika zesri shi na.
4: Ta ki ta la zayba si le na chu yung rats si le na mamda 아다 숨쉬 쉽지 들어서 다제 다 들어서 이거 소도 내가라
3: 아다 텐젤 자산 드리디 디두발 뮤직 어 코디다 디디다 야 띵상 그지 소도 다 준비 드리도 원 텐젤 현돔 가제지나
4: 소디 총도 다 나가 조서 주가라 들어주
3: 아
4: 다 특송시 걸에나 다 제도 그리 드라자바리 드라자비 그들이 소도 디기기 체초라 대드나 다 현타 마라리기 다 자들아 아 제도 그리 Namba zarwa si ni tanaz lejugi sumshu tanaz uge la tanaz si di tanaz la ta dhibel si ni tanay nanchi nigi gi tarjo gi nresu ngumi rini shuja gi tigi gi ta zi nresu nung la tanaz shuji hile ta haja gi kawo shira chua ge la
3: Ta ngan zi rong zi za che di nyamle bian ju ji ri shba?
4: Ri ge la, shenda rambu za uge, rambu Rampa zo rongi mo, nga kena Rampa tiki nyamli tanda zai uke la
3: Nesli
4: Ta tiso tsama nyam tisi ni ta mansu jima mao pata cha cha le na Niki nyamli ta niso la tena dina Soso ki lakshi la tena dina tiki ki Ta chito kiri nyampa larso manya konferensi ni ta Tsova achi ta puson sobo si tu dina tiki Tula shok cha ju ki sumshio tanda zai uke la
3: Nesli Ta zo chishu di ta jina ngan zui rongzu nyam di bian ju di zachi di
4: ri Ri ke la
3: Nesli That's a day that no you can only say that you
4: are my team. You are my gala.
3: No, you're the morning. I give me a
4: little.
3: Yes, but that's just the answer that log you to what I answer. She gets you to what Robbie says. I care to be honest.
4: Gala, you might not receive Pumongo as she got it. That's what you do. That only gala in a nice sunny. Nice to checking. I go on. So, how you can only touch and do the song. I think you get done, Meme.
3: Let's say that in that on Zoom, you mean when it's in that
4: 其实就那边就你们那都是南南大爷嘛。南大爷嘛，这个。啊，他家家同吧，家家家同吧，就都那个了。啊，那是。啊，因为这创作穷用弄了几个嘞，那这，你个这是创造了这下下来呢，创作你是多少嘞？创作你是多少弄嘞？他没就根据那里现在给他开几套嘞呢？啊，也不会个了。啊，那是。那忙做个出来，你们那钱就都。啊，你们那是嘞，那那是老大老给他那是就做小多容易个了。嗯。别的吃吃，那底下你咱忙过去了，就直接那日吧了。嗯。啊，是就给人家也不是没事干了，说是嘞，你来这个啷个容易吧？ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ wa dong nyu xie de cao tri cha ja cha cha na ma bo ja gre tri chu chu chu ge cha ja a te ni ma ka xi de la ta record ta ni no le che ta te ba te ba te ba sa ji le xi ni ma tu zai sa san do ta da de te da ba cha dro ni te de da ba te ni ma ka xi de na ta to na tri xin yu de te ka li ka li pa le de tri xi che le ge la
3: a
4: su be te de zai da zai ji do gre
3: ga
4: ga ge yu go ma ri a ge la
3: 사데고미세지
4: 아,
3: 뭐
4: 참만 죽도 시티테 로 제다니 이 할칼라타 만투 소소라티게 에조서 그림사 참말아파 알라히라 파르소소 글라니라테 데 레칼리히레즈로 티기 레카텔라 제타시엔조드나 안 바꿔자 제레겔라
3: 아 렐레 코레레가 욤베 마뉴
4: 오 마뉴테 시티
3: 아 나스네 앤디 나나스 로춘주든데 단다서 기온 낸거여
4: 로춘주든데 타 타체시 콜레나 마오바 진짜 차셀레나 로브라 체모 통들레 쳔마 로들레 마보여와 아 트레제기 토솔라라시 예츠규기 마지라고 제드라 스테이둘레겔라
3: 젤젤 가인스나 로브라 체모 디마요 네 삼르 코토가네 디
4: 오티스